kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio, nagahatag kanimog paglaom nining masamog ug walay kasiguruhan nga kalibutan.

Ikson lawas tao. Kinibitong dalunggan o. Nga nung di ba tapares mananap nga wala erlob. Ako namong gisulter ka niya to. Nga kinilson, gituyo ng gibutang sa Diyos. Kaya nakakita ang Diyos nga madaot at humatama o ni kining erlob na to. Sabi, tana ni antipara. Di problema na to. Kung ani gibutang ng erlob, asa ibutang antipara. Tanawaran ni Ikson. Balibo sa atong ilong. Musala ng sabog. Sa iglesia yung na gamay lang tingali ni mo tanaw na apan importante na, mga kaigsyon. Importante na. Wato taigsyon, may tuon na speak yung tongues na gigamit sa ubang mga simbahan. Kung imo makita ang practice sa ubang simbahan, ang ilang speaking of tongues, di sila magkasinabot. Dahil mga tumba. Nga nung gikilala na bagyo nga kung naay tayo talento sa pagsusulti sa lahing mga pulong mga tumba ta, magkirig-kirig. No, that's wrong. Unya, ang nagsulti, wala makasabot siyang gisulti. O gang na may nawa po makasabot. Sudili ka na gasa sa Espiritu. Kaya gasa sa Espiritu, gasa sa naglaing talento nga makasulti, laing lingwahe, apat adunay mo translate, aron makasabot ang mga naminaw, mga kaigsyon. Sa mga college bitaw, mamuna. Pag naay Amerikano o kinsa niya nga mutindog sa atong Congress, i-translate. I-translate. Ganun man, aron makasabot ang tanan. Unya, nausa naman hinuning uban na itong mga kauban ng simbahan. Nga mag-in-English naman, wala may hunong o in-English, gigas pagsugod. Mudali kiat na binisaya, ginagmay. Hoy, kamong mga Inglesero niya, paminaw mo. Abi ninyo, nagka-communicate mo, wala. Naay diha, di makasabot. Naay uban makasabot? 10% ra. Naay uban na makasabot? 50% ra. Nga nung di ba ngayon na ito binisayon, aron 100% masabtan. Hunong na gani mo pag-display sa inyong abilidad? Gamitan lang ako, may speaker mo sa eskwilahan. Naay bito, Amerikano mo tindog sa Mountain View, i-translate. Nga mo tindog tas pulpito, mag-in-English. Hindi ko kasabot ninyo. Nga nung aron ignon lang. O niya. Hindi ba yung tanan maayog pronunciation? Paminarabon mo. Dili ang tanan maayog pronunciation. Di po maayog ang tanan. Dili po ang tanan maayog grammar. Ha? Dili po ang tanan maayog diction. Muna nga. Ato lang ang isoon, taguon ang atong English. Ayaw na ninyo i-display sa mga Bisaya ng simbahan. Okay? Atong taposo ng Ikson, practical application. Dugay na ninyo nga poem. Poem. Sa una, poem. Pagkadugay na poem. Ang bago karon poem. Sinulat ni Ralph Waldo Emerson. Gipamemorize gini sa amo sa unang maestra. Fable kini sa ato pa mga mananap, gipa istorya ang mananap. Fable ba? The mountain of the squirrel. Ang bukid o gang squirrel, wako kabalo sa bisaya sa squirrel. Nagayon si Ralph Waldo Emerson. Ang bukid o gang squirrel nag-away. Ugo niya ang bukid nag-ingon ngadto sa squirrel. Ikaw, kagamay ni mo pero hambugiro ka kaayo. Ugo niya ang squirrel mitubag. Wa tay dibate, dako gyud ka kaysa ako. Apan ang tanang mabutang gituyo aron adunay pulos. Sama kini sa mga panahon. Nga mga panahon gitipon aron mahimong usa ka tuig. Ha? Ugo niya kinimoy ihap sa pagtuyok sa kalibutan. Gamay lang. Ug ako nagtuo nga dili kini disgrasya nga ako niya sa yuta. Dili ako sama kadako kanimo bukid. Dili ako sama kanimo. Apan ikaw dili po ikaw sama kagamay kaysa ako. Dili kaglimot matod pas bukid.
Dili kaglimod nga ikaw adunay nindot nga tunog sa yuta. Squirrel. Apan may tubag ang squirrel. Ang talento nagkadaiya. May ngungun man nga kini gibutang nga maalamon. Kay kung ako nga squirrel, dili makapasan sa kalasangan sa bukid, ikaw nga bukid, bisag unsa nimo kadako, di pud ka makabuak nining nat nga akong tibuak. Kita mo na iksan, talents differ always well and wisely put. If I cannot carry forest on my back, neither can you crack a nut. Doctor of philosophy ka. Ha? Halang doon yung kurso. Pero kung madawat mo sa kinan, ako nga mekaniko, eksperensya wa ako magka-eskwela, ako ang muayo sa nadawat mo sa kinan. Ang talento nagkadaya. Sumad to ta sa dugang practical application. Mayo sa kalulo na yung gitigo maangyang mga apo. Dagan yung mga apo, dagan. Mga apo, pananglit ako nga inyong lulo magtukulukas kadako nga balay. Adunay mga materialis nga gamiton. Mangutana ko ninyo, pananglit kamo mo'y akong mga materialis. Pananglit kamo akong materialis. Pananglit kamo mo'y akong siminto, kahoy, lansang uban pa. Unsa mag-iun yung gusto. Okay, ang unang tubag, ang magulang. Aha, ang magulang ningon, lulo, ako ang puste. Di magkatindog ang balay kung walay puste. Sunod, lulo, ako ang kabilya nga dako. Kaya puste di makatindog o gulay kabilya. Okay? Lulo, ako ang salog. Kaya mag-usama ang puste, gulay salog. Kita mo na iksaon? Lulo, ako mo ang kining bumbong, dingding. Kaya mag-usama ang balay kung gulay dingding o bumbong. Ha, tanang-tanang. Lulo, ako ang mga materialis taas. Kaya mahunlak ang atok. Lulo, ako ang atok. Kay mag-usaman ang balay kong way ato. Nahurot na isyong pag-angkon sa mga po ang tanang materialis. Ang pinakagamay nga pinakamanghod, dawa na siya napili mga kaigsunan. Busamit, indo, ingon ang apo. Ana, apo, ikaw may pinakagamay ang sa po imong gusto. Nalulo, inig ka human sa balay. Ako lang ang gamay nga lansang. Nga imong idukduk sa imong division, kaya ako ang sabitan sa larawan ni Kinuesos. I hope inyong nakuha ang akong punto. Lulo, inig ka human sa balay. Nahumana kayo. Nahumana. Ako ang lansang imong idukduk sa imong division, kaya ako ang sabitan sa frame ni Kinuesos. Walay tao nga dili importante sa atong iglesia. Diskubriha lang kung sa inyong talento. Walay gamay, walay dako. Kaya kitang tanang gikinahanglan sa iglesia. Mga po kita sa pagtapos. O Diyos, salamat. Imong gipasantop ka namo nga kami mahinong danon. Ang usag-usa ka namo, kaming tanan mahinong danon. Alang sa imong buhat sa iglesia. Gamita kami kutob sa among marangan. Gamita kami pinaagi sa gugma arolay garbo. Gamita kami pinaagi sa gugma apan wala kami pagpanagana. Hiusang iglesia, pinaagi sa imong gugma. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus Manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoonosab magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell.

kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio, nagahatag kanimo paglaom nining masamog ug walay kasiguruhan nga kalibutan.

Happy Sabbath sa Tibuok Kalibutan. Ang atong SRS Media Ministry, Cagayan City, makikauban ka ninyo ni pipila ka mga gutlo alang sa atong Divine Service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan ng bugto nga Diyos nga nabuhat sa Tibuok Universo ug sa tanang mga butang nga niani. Dako nga mong kalipeg pagpasalamat na imo kaming nakaplagan. Pinaagi sa dugo ni Jesus na hugasan ang among mga sala. Salamat, Ginoong Jesus, sa kapasayloan sa among mga sala. O balang Espiritu, ikaw makiguban ka na mo karun. Samtang kami magatong sa among mga punong, abli ang among mga panghunahuna. Salamat, ikaw nagatubag sa among pag-ampo. Sa ngalan ni Ginoong Jesus, manluluhas. Amen. Mga kaigsunan, magpadayong gihapon kita sa atong series. Daniel, Wisdom for the wise. Dugay na gyud natong layog ani sa libro ni Daniel. Pero hapit na tamahman. Kaya na natakatig soon sa kapitulo 8, pengon sa 9. Actually, 9 na gyud ta, mga kaigsoonan. Ang taas nga pag-ampo ni Daniel, gitubag. Gitubag. Taas nga pag-ampo, gitubag. Ato kining makita sa Daniel 9:21, samtang ako nagasulti pa sa akong damgo, sa akong pag-ampo, si Gabriel, nga akong nakita sa pananaon, sa unang pananaon,

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesu Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang ka na to. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: It's been our pleasure playing music you can't hear anywhere else but 103.7 FM. You are the best listeners we could have ever asked for.

Mga higala, alas 7 na ang takna. Panahon na sab sa pag-ampo. Salamat sa Ginoo nga kita-kitagaan niining takna aron kita makaiusa sa pag-ampo. Apan sa dili pa kita mag-aampo, ani ay mga pulong sa Dios nga makahatag kanato kalipay, inspirasyon samtang kita magahimo sa atong buluhaton niining adlaw. Ingon sa Dios sa Matthew 11:28-29, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Nindot higala nga mga saad, kung naa kita'y mga problema, mga lulan sa kinabuhi, duol kita sa atong Ginoo, kay siya andam nga mutabang kanato ug mo panalangin kanato. Mag-aampo ta.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1 nagaingon, mga hinigugma nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung duna may makasala, duna kita'y manlalaban si Jesucristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang ka na to. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: The state of best music.
2: Best music.
3: I love the music.
4: The XBH 103.7 FM. Hope Radio.
5: Hope Radio Tango.

0: kung kita nag-atubang og mga pagduda o walay pagsalig, nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi, murag wala na'y tumong o paglaom. Higala, ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakig-angay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: It's been our pleasure playing music you can't hear anywhere else but 103.7 FM. You are the best listeners we could have ever asked for.

Di ka managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Jesu Kristo ang matarong. Kini nga bersikulo higala, daw lisod ka ayo. Tungod kay Samara, saya, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kinaa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.

Mga higala, panahon na sad sa pagampo. Uban sa ato nga makaigsuunan tibuok kalibutan sa programa sa 777. Apan sa dili pa kita magampo, ani ay pulong sa Ginoo nga makahatag kanatog inspirasyon samtang kita nagakinabuhi. Ingon sa San Mateo Kapitulo 7, Versikulo 7, "Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it will be opened unto you." Matahom nga saad, higala, nga atong angkunon niining taknaa, nga kung kita mangayo, ihatag sa Ginoo. Kung kita mangita, atong makaplagan, o kita magnaknak sa pultahan, siya mag-aabli alang kanato. Busa, niining taknaa, atong kalipay o pasalamatan ng Ginoo nga kita nasad makausa sa pag-ampo uban sa tibuok ng mga katawhan sa Dios sa kalibutan. Mag-aampo ta.